nasa niya solusang sira, wahira ni komiku baimi. Kita baku labarik, wahira niya halo problema ni bebot baimi. Ejemplu niya halo boko imni suratan servisu niya. Niya halo idane baimi kari, kita baku niya. May be explica banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sira, tala senti itanya programa tona niya rohang. May be ita seha suru malu fali iya semana oin, ke programa ni behanesa noho topiku ni be diferente. No ikus ita setaka itanya programa, ho musika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

Koy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide nya kama, kabiti ruma, kodi akompanya haw, rona instruksaw kona ba, visualizasaw.